34. And of course, nakakasama niyo pa rin sa inyong mga radyo. My name is Mico Gopito. Sa programa ho nating X-Rated, mga katropa.